0: Bogulai nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayuh.

Kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita sa manan mo, ati mensya to namo buruba. Ati sida bisi ati jai, sida uli nga gautay ka na manah nga gakitay. Siti agi, anang ka pasod kamu tamat, baka numo tingki, ari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan to, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.